Malo kranjena in sira, amutut valihohaw na imar, paaw niya belo ni Trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa naluresing walo to tinantono. Molok ni, hawato haw niya lorong diak ba imihut. Iya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimento ha tene no matenek niya. Diak malo kranjena in sira, molok kita huwute niya programa, tuirmai ita barona lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.